0: ken la bu selmale ginaaw ñaan ci nodd lañ tollu mën na julli ba selmale bu déme fa ba mo julli ndax ku julli farata yow kenn bo gisé meen bo la bu ko julli sopp nañ ba mo ko giram gënal bo la kon bu xasse du bo jakk ji fekk leen bu ande ñom la ci def lu ñu neew neew dana ci am yu donte amu julli bo la bu yom selmale mu de julli tisbaram bu de tisbar la masalam genn nak dem ci jakkade li nga xamne deggu na ñu nodd ci jullegu mo and ak ñoo julli julli mo la wallahu ta'ala a'lam ilaaj neena demo yi tollu ak khilafu cheikh mohammed muntaka hafizahullahu ta'ala wa ta'ala ne ndaw ñi lan la leen di labire ñu ñu mëna am taxaway liggeel serigne touba ba am ñu bëgg tanku ci ndigal nak jekk li jariñ moy tanku ci ndigal ndaw de tanku ci ndigal ñu tollu ci jang nañ dem jang serigne wax nako bu yebul rek neena ni ñepp jangé ci sëriñ mag yu rew di ramo waxon bu yagg leen ñepp na ngeen bëgg xam xam leen ñepp na ngeen bëgg xam xam kunu man fil ilmi raghibina kunu man fil ilmi raghibina li wuji man bihi yuqimu dina jang ko ñi leen wara jang ko xam ko ci tënku ji nak diko jëfé kenn ku nekk ay kilifa mu ram tënku ci ran kristeef ci dox dem ci yalla dafa laaj teggu ci digal la dafa lu shay'an bi ghayri izni fal izni shartun fi khawdi shani kan bi fatal fitu may dara kon la teggu ci digal way xam li nga war def lepp lu doon nek da nga xam sa bop xam sa borom xam ak ñi la ñi nga amé ak nga xam noko sabbi lolu ko def inshallah da na gufum jëm ci jamm wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ne nak kuy yor duma xoss ndax dara mëna dox ci ko def waaw li gën de moy tok di lu xibla wa bu tamé ngan nak man lay dox di ko def wallahu ta'ala a'lam ni laaj ne timis kuñ ci rawé ben rakka ni def waaw timis de buñ la ci rawé ben rakka da nga ñew andal iman iman def mu def iman day jull rakka ñaarelam nga nak mo mu tok tay nga nak mu tok tay iman jup andi rakka ñettel bi and ak mom mu tok tay da tok tay bu sul mene nak nga dal djuk and rakka bi mara yoon rakka bu nek bo jang ci fatiha ku sarte beral ko bona ko tok tay wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ndax dana dagan nafila ginnaw julli kaddu wa li ci gënde moy dem ba sukkar nga def ko bu fakke da nga ko tok japp yi nga baye ba nit ñi genn bu nit ñi genné nak ba nga ko def waye selman aji mari ni gën lu ngi dëgg nak loolu dañ koy tay mom waye nak bu né bu sa kër nga nafil nafil nga baxo daf ginnaw tisbar ginnaw gi li karata bi te go wala bok boy tok ci yakay nga bay do ni gën wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ku yene armal ndax bo duggé ci dakk ja ba julli ñaan rakka fofu mi yene wala da ngay genn ba dugg ci auto bi dooro yene waaw ci mazhab bi day dañuy wax ne yene armal day and ak jif ak wax kon bu agge fa ñuy yene day wacc julli ñaar rakka ci zakka je duggat auto bi déparé na fofu lay tambulé wax la bay ka fas ci xolam ak lim bëgg def muy acc wala umra wala ñaar yépp kon bu auto bi départ lam ñuy tambulé wax la bay ka ci la xol bu fas jaamu gi bëgg def wallahu ta'ala a'lam
1: fas'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

0: Ukap.fm 103.5.
1: Ukap.fm, la radio au service des populations.

the power.

Oh,

I'm

Lord, Lord.

Oh,

Allah.

Ah!

Oh,

Oh, my God.

UCAP FM

Higa mahazo.

ما الخطايا ما لها سكر.

0: من نزيرا ليس النزيرا مسكن لساكن
1: ليس لساكن.

Father, by the rise.

0: هذا وخدم إلا نجاح سبع سخيمة
1: نعم
0: هذا وخدم

0: خدها بمايرة
1: يا مايرة
0: وضعها

0: كريم يا هلال راي رجال
1: اهنا مسار

Mother.

Jalan, Nila Lala.

0: وجه الوجود فوق الأدائي
1: يا يا
0: كل بجود
2: يا
0: ذا الوجود كل بجود

Oh, my God.

طيب تخلي بهجتنا.